0: Café de Cobera.
1: Esta comunidad de conquista de Junjuk, si cooperativas o acuili na que queech o chica inquilta de jalan jalan china, jeza barcui na culac, li puctes y bal es el aljaín, ulamak con el dinim la saich o la chukere, chiru li cutan jaín a chochi saqueu ut na cabandushi chiru li cacua dios, li matanej na chere na tarukto culac con sud cuchic sali na je junjun. Ana inchia pshkush fe de cobera, di kyoko kuchik shkampal sa le muepal sa le rochochnal chiruli e chiruli tuli ta a sa le kunho chiko operativas huwa kui kalipal malaf tenamit sabar kui na keshtari mankla ish li komon li na ke ke e chol chi kapinkil chi sasa kachkol kwanko la rin re shnumsinkil yesilal kunho re kutsok re nalipak re kaoshlak re shkebal hunkak li solokak kui chirish li angel Lina Banumang sali jalan jalan chico operativas na que nao la esh nap li kangel inka na ilang inka na que ilan la esh li comón li poyanam li asociados asociadas cual kuchik li kwan que matanej re xholominki li junjun chico operativas ulumakun li nimla saich golej chukere chiru li lok lak saqeo kain li nashsi kuchik ke li kakwa dios chiachal kachol nakaban yoshi chirujo nakabanu rakhlal shbanakho nakera pi Rikin haan na chal chishkunil li kosoptesyom li kamatan li nakakol sa shben li ruchicho shain re nakakwank li kakyuam re nakakwank li kakakwilal re nakakwank li kakomonil re nakakwank li kakungkapal li kakakaem li kakwim chishkunil li uchinink li nakataw sa shben li ruchicho shain nakanaw naksaruk li kakwa na chal chak ut nakinawakwi malakchol chocheru nak ta kaxa xwanunkil kahun al malah kahunes li kanxel junju redik chikyal naq inka toruk chishtawpan li barkuang li naqasik malah li barkuang li naqaxayalijo kanak li rosob tesiom texakbi li kakwa dios saqapen chikajunilo la o li poyanam la o li ralash kajo li naqo talimang sa li jalan jalan chinajer naqanawakwi naq marekuang li chakilal marekuang li bailal marekuang li chajel te kohob ta shakle chol malah ta kohob li kachkol ut ta kapas li rusilal li ni makwal dios se le kapen rena turuk chish ash pal chish huni la mahelal chish huni li railal chish huni li kachel li rashik li na ko nume kwi arin sa shpen li ruchichoch banak chol cho akwi charu la yosh shkakomon nak li railal li chakilal Kelakbar naru takataw aban nakwangkosa komunil nakwangkosa li cooperativas tento takakyali ta ere rilpal chan ru nakto ken chan ru nak takakots li shkialili railal malak nakinkarak taakwang sa li ka komunil utkwi nakataw tento nak la orak o asociados malak asociadas feli junjun chi cooperativas Token resh kotspal resh chupal resh kamsinkilho nakahultikachak cheru rubelak banak kwen animang ro hunak li railal hunak li chakilal nakanaw nak mabarak kwito sho elk rikin haan tishmak li honal chiku mare li loklak tuming kakwi utkwanjik na balak kwi li kakre ro malak na lep li na chan sa likapem nak inka nakasik panol malak beul hunak li mahilal hunak li railal li nachah king sa li katepal sa li kanajeh sa li kooperativas sa li kahunka bal malak sa kayu amakwi la o li poyanam chiko kanbi na koy beninak chisa sa li kachol yoko chishbanunki li hunhung chik angel li hunhung chik taklak chukere la eshli na kesholoming kuite kere tal cual hum pat na numel hum hum chi kutan na koi benina yo chi beki hum hum chi angel na koi benina yo akui chi spanun kil li silok ish ho ak yo kochak chi atina chiris chubab li kutan yo chak chi numek span nak ink anaru to angel lak kui makali silok ish kui makali shnane pangkil rish li hum hum chi angel kui ink anakabano han lat malak kui ink anakabano ha in inka cholchko chiku par takakshik takultiko ere li sera ek li kaushlak malakli na lebak li shkabanochak rubelak chishkunileb li na leb chishkunileb li etalil chishkunilak kwi li esila li shkakots salekyang na karuna kulman na kyal lat ta kwape honak li na leb ut ta kaushlanak us ta tikib shkabanukil par naru tachkam par naru na kukulak malakto honaktil teram litosht amkwe hunak na le li inka silpil rishchi chapil zakal sa komonil o shaal li hunhok chi kooperativas wa holominel tento zakal cholchok chi ku par yoko chi pek par takak eli katyok ho ak ka numsichak li esilal ha in kwi shik kwi cholchol ru li pek kwi tzul taqil chanrun naqtonume taqil par taqak eli qatyok renak inka taqataw li chakilal renak inka taqataw li railal hual kuchik li nake istenet holoming sakapen sakunak li kooperativ la esh nake naunak hual tiltsorish li kanjel li namanuman hua holominel kwan napalish naku Juan Napali Shik, Cherish, Chikish, o Juan Ahel Rum, Naktakakesa Ah. Juan Usrah, Nak Rahlal, Juan Holuminel, Ta Ilman Zakal Chichapil, Chandru Naktabanuman, Lik Angel, Chokreb, Li Komon, Malak, Li Arkwan, Li Nashpas, Lika Komon, Ilho. Nak Zibampil, Re Talilza, Li Tusulal, li cooperativa manajina kutun li hujo chico monilk angel dan li estatutos arran shakshu zakal re talil chichapil karu malak parkuam li kataklankil karu naru takabanu ut karu akuinka hain ho li halang halang kakwi chichakra li kubampil sa estepa li katenamit Guatemal kwan na kusuk kwan na keoklitsum kwan na kwi Tishkiakwe tohpar naru takulak la banuom ut parah kuchik inka naru tabanu malak utkwe nakabanu aru naru tachalsa apen malak aru taruk tachalsa kabench manak chirishe ba naleba kwaye malak rikin di hunhuk chichakra ma ani naru nakkole chikahuni lo liakwan kwashak la huchakke kwanakwe li mare makhe nak eskola ni Tishpan khun li railal khun li chakilal Rakroa kwi atin jirishe bebli boyanam khain Pokanak akhil ru rilpal li parkwam li nashkultika chikku li chakrab li kooperativas Li chakrab re li katenamit Guatemal chal khun li etalil li nakakots erikina nakkwan Tento takanaw arukwan sa li kachakrab ho komunik angel ho kooperativa Re nak ho akholminelah kwi Aran takak elikatyok haan li takabano malaka an li takasik Renak chiho kaim Naktakulak li shkona lin Chitusubankil retalil Li kanjel hunho Li resilal Li karush tapan chiru li hunchia Makahunak li chahkilal Makahunak li mahelal Li teshtawakwi li nakikak alen Shkanjel li konsejo de administración haan Li komisyon de vigilancia Huakwi li asamblea na kenaw la ish kuwak shirapicha kurubelak chiset kyoko chi choypal li loklak chiapkain kwi li kakwa dios na shke li amatan inka chikiki li onal na kanake renak tokulak sa ishrapik aman na kemanak inka us li alinak sa li angel aman kwi to alinak renak taqax saqal shbanunkil nabalpailik angel utichapil yoko chishbanunkil maani akwi taramok chiku maani taramok chiru aban kwi takatikip alinak sa shkabanak maka shkabano chak chiruab lipo li akshnume makwa haan lipe li tento takakam kultikak ke nak nakwank li alinak naru nako tichkok naru nako yolkok naru nako tane utkwi nako tane ak nakenawakwi nak naru takatikip naru nakatauli railal, nakatauli mahelal. Kaban sa iskanghel cooperativas, in kanak mang, inalip ka inho, kanak rahlalut ko kaksa, yo kochi shkultikan kilcheru, eskanak ako eskastitsin, din na KHOL. Chirabin kilsh ki abshkush ferekobera, din na kulaksal hekiang, kinlish ten kumaga, nak kawal kwanko, kawal kwan kesh la esh, li tenekam il sa epen, holoming, aban, la eshakwe li na kesh oken li na kesh ten an li na kesh kutun da li hunhok chi anhe li hunhok chi na leb li hunhok chi esila li hunhok chi usila la kwe li na shpano li kooperativa ten to nak tesh oken ho akwe malakwal ku chik li asociados ut asociadas nak ten to kawal kwan kesh re oken kreshpano ki li hunhok chi anhe reshmi kisin ki la peka an li kahuntika chak kwan chak kutana nak kwan ut tohe shwati nak chak chirish nak sa li shpats pali kat ulub apan kwan sut nak maka nakah rili katak langkil taka nak si chon cho chiko nak shben kwa li katak langkil renak chiko kan kwan li kat ulub kuntika kuyere ish kanak kakwa ish kastates in nak ingka chikiki honan nakana resh panungkil lik angel aman nakenawakwi karuli honal nakota limangku natkuan nakanau parkuan kakuilalik angel lina chanza shpem lihonjok chi cooperativas lina chanza shpem la holominel lina chanza shpem li asociados utli asociada ak angel taka cholo akwaye rena inka takanat kialchihokan manak mare kwang kung akakwi li komon nak kial kwang naran sa li komonil sa li kooperativa apan kwi rak taka chap sil balrish li shteng li okeng li nashpan li kung kong chishal a komonil haan mare rak taka kere tal malak taka tau nak kwang mare kwi bushir kay o lahe li komon li kial kwang kebaran li kial mokmo li ruke malak kukul li ruke sa shposhuk kial nake ilok utmare kyal na ke tak bayak cherish la isli sakal zalik ji kyal na ke kyal e na ke kele me e una ke koi li fab li sa eli ko e di chaki el resh anun kili hon ko chi angel apan ta kanak chi chon chon chi ko na kli kwan sa li cooperativas ma kwa re hun ma kwa re kwe ma kwa re o shi te sa komonil li na ko ta li mangara chi ta hunilo kwan sa ka pen sikbal janu na to ken sikbal janu na to sa kon ut chiko kai na kwe na kna taliman li uchinin na kna taliman li rusilal li kangel na kabano malak chapil na ko el li rusilal an ke akwe sa komon kwal cha ah na tatau man rusilal manafu chinyom li kangelak sa li kongo chiko operatio ut takakere tanak mare kwan payak ebli komon linka te sa kong paan rara pinkil paban tanaw la at nakmaani yo chi ramok chaku li okeng li sa kong li ten ang li kaushlak li nalipak li sikwal shpeo li hunghong chi nalip li kanghel malak li chakilal li nataliman sa la kooperatiyo kwe kwan li honal malak kwe kwan li nakhek chaku tlaating ka yo kati chi okeng kyal a khonesa khwi yo kach sapal chakuli oke bal kyal a khonesa khwi yo kach sapal chaku lishkul pal malahlish kyal pal ra li ruchinyom la cooperativa malahli cooperativa li na ko taliman kwi del to kwi ta kanal pa malah ta skill rish li atin khain ta ka ke lin cooperativa malah la cooperativa o akwi le cooperativa kwi relik chikyal yo kesh sapong yo kati chisa kong, yo kochi sa kong sa komonil, aran narut ta koksi epli atin akwaye. Aban, kwi kial kakwi ka na ah na kah, mare kakwi ish na ah mayak li kakwim, kut nak chochi chas li uchinin ka nak kwan, mare li na ke ramok, li na ke lookok, ruli akwim sa pe, rikinet jik toshik, jik aking, uthanem na ke nauna khunsu takwi takwila chiruli khunchia mare kyal takwil te kulak aran aban na kanaw na parkwang katlat. Ang sakal itag era shlo alhana sakal li takwil chishunili barkwan li rusilal li kwan sa lihunghu chi kooperatiyos. Abang kuita chal utitag ayegu la kofeng rehun li komon rehun li poyanam li ing anakanaw roma reto hunsut ing anakanaw akwima sakal istoha akwima sakal ispispal utina palchik na lebah kwe li tentorah tak e sa ah. Utaana indish komon li na lebak li kiokochish panukila na kwan tashkawash ki abshkush fede kobera di nakulak sa le kyang sa le muabal sa le kungfu chi kooperativas re kinlish te maga kwa na kena ulaish rasal kutan kiokochi kulak sa le kyang re na lebak re kaushlak aban na kacholo bakwi rahlal cheru nak makwa haanhain kun li chilang makwa haanhain kun li mahekwang Lina kahpan na ashte bali ka kaushle bal. Nale pak chirish, likaru kyoko sa lihunghong chi kooperativas. Likaru sa kalte, likaru a kwela. Nakanaw na likomonil, likooperativa. Kwi kyoka chiokeng, a kwe, malak ere, malak te sa komonil. Ut kwi, ink a kwe nakak, o keng malak ink a nakak, kudpal malak shkipal na kte likomonil. Chanchanta kwe, Kyal sa chokonal, kyal ramok na hek, yoko sa li kooperativa. Li na man bichureb li honal hain nishkanakakwa ishkasisil, nak takal takara takoslo i li ke, li kak angel, li kakomonil, li kametsew. Tento takakol rish. Tento nak la oa kwito ukeng, la oa kwito Atinat chirish chishkunil likaru re likooperativa. Tenton nak mare kwanhu nak li komon mare kyosh kampal chahkilal mare kyosh sikbal chanru nak toshku aran rak nak takakot sakal li kametsew aran rak nak takakot li kakakwilal aran rak akwi nak takakot ayaka hostel man nak laat nakanaw nak Chakyali ra chakchirish kol alrish la komonil la kooperativ narun nakatpo nak. Kwan hun nak, kwan kuipak li komon li nakerak shkambal hun railal hun chakilal hun hachok i sa la kooperativa. Aban li inkana oken li inkana sakon chalta rapi li esilal chalta numek chikokanut maka tishmanu. Li nasigman biyesh panakakwa ishtas bitsin anak Chanru nakla o li kwankos li hunhu chi kooperativa takil takarao takakol rish li karu ke li karu a kwe laat konak mare kwahunak karu a kwe shtaw li railal malak shtaw li chakilal mare hunak la ketom nika takana baran honak akwil karu tabano ren Tasut e kujik sa ishna ako na kwan na kchak tubela. Mare li tse, mare li kashlan, mare li patush, mare li kwakash, mare hunak li kuy. Nakanaw na kakwe, o naka cholani, o naka keruka, o naka sabisi. Aban, aru jo katroy beninkil chirish na sa hongkutan kwan aru akwe tishke akwe. Jokat shrapalik aru akwe, manak nakanaw na Kwan klamet sewaran. Kwan li tuming siya kuksi. Kwan napalchik kakrerurak li tento takas ilrish renak. Kwan aan naran na kwikin laat. Kwila ako church. Mawanta bita chal kut ta kesham leli o church na li nakataliman kwini nao nakinkash ba nak. Shakuy sa kalarail renak shakliri o church na kwan la muwe pala na kwan. Kunak chik li etalil mare kwan komon na kenaw la isya na kwan sa li halang halang chik kooperativas. Kwalkyo li usak, kwalkyo li chabi lo presingi li kakwan hik. Kut napal chik li komon, napal chik li poyanam, kwal ku chik li sahil kristiyan. Kwan klish pele pal, mare kwan klish kawaya chich. Kut kuilat tak ere tal na Maret okci poek malah kuang karu hunak makelal tistau inka ta kana baran ona ka amri ki hun komon li angel la query palma la stuku ankil kuchik li angel pal li kwan akikin la li bele balchi utkilat na katru chiri pal kuilat na katru chis angel ankil inka akikal ta kana chihokan on nakat oken rezil pal karuta truks panungil utta tukla kuchik hokan li oken hokan nakakut nakkehunak li kakreru awan li kooperativa makwa hun kakreru makwa nak takakta kalapichi koka nakkwan malak takakiat isa kok utsrakeran ka li kooperativa kona kenau laesh kwanch kyuam kauta kwanch kyuam sash kawa nak aran kwan poyanam aran kwan kanachin aran kwan kwin aran kwan sahil al sahil shka al kwan ke liko al kwan ke liche kal poyanam li kwan lo rakten toh kwite kil shpan nak sash kawa ev haan nak kwan kli komonil kangel sash kawa ev haan nak shaksho li kangela kanakwam la kwan nabali Chabi lali usilal di nakataw naknakok angelak sa lihunghung chikooperatib. Takakebi retal, tokpar naru nakokulag malak aru li naru takapano reshkolpal rish li aru kwante. Kutmarete ikaw shlalesh o naknako at inatirish li nalibhain, chiruli po nako taliman kwen nakkwan na kikere tal na kinaw na malihultikang nakkwan Chirish li achapang li kish pan malak li kish tau li katanamit Guatemala na malchap chak anakwan. Utkwila o anakwan yung anakannaw sa kalshrapa li karuke li kakomonil chanchan na ksat suko wayat. Ukanak na katoos kaya klech o lish kakomon lish kanakakwa ish katitin di na kik eho chirabin kil shikyab shkush kere kubere li nakulak rakhlal kutan erikin zale kyan zale muwebal rikin li shtenk maga putis na koy benin at takanak chi chonchko chi kul yasilal khain awan karu takak karu nakataw chirish malak par takak kulak rikin li nalibag rikin li tulok malak li sera ikli nakapan zale kyan chiru li sakew khain anak Joko chishtaw bal hun li honal sa bar kwi nakwanga kwi li saich oleh sa likung hok chi kooperatiwas. Awan taka khatsu li saich oleh ay marej min kwa taka kos baya kairikin li saich oleh na ki banu lej mare li batsong bolo tsok mare li alinak mare li shakok malak kwan chik shikomo na kwi li nalib li na ki banre li kultikang li joko chishtaw bal anak kwan. Kwi ta kultiko ka kwi ere kato siyak baya ka nalifain kwan siyak kutan anak kwan malak siyaman ut nakana si choncho nakakwihaan ta kak kwi kwan siyan rush manungkil maani ta siyak ta ramok siyaro re na pingkate bano apan kwi sa shikaba as manungkil kun nalifokan takakana si ishbek li shikangel kooperatiwa li kwal angel rasus manungkil Aran toh ahel rafru nakto ilang toh tochun lak put takatsil rish arkwan li takabano. Nisaych oleh naru humpatah kwe naru kwan karuak kasal naru kwan hunkwale malah hunkutan malah hunkokien ah kwe lishnahtil li takachal sail. Aman kwe kwan angel li kooperativa utahan rakta rakok lish peul toh ar naruto kulak chiruli loklak chab hain kiamak retal haan o kanak na kwan klitilok ish anan li nalipak li napak takabano sa likungkong si kooperativas takachap li isle utar na kwal ta sa le utkaruli takak makwa la oto kiyok renak kwan panumak li sa ich ole malak panumak li kanghel re li kooperativa likungkong nasinaw likungkong tento tuk-tuk chiru li karo tenepam il sa shben o kanak nakachap li honal aban li choko chishkebal chirish li angelak chirish li chopalu li akim kakyalma li tsea kakyalma li kape mare kwan hong akli cooperativas yo chikulak li gonal retishman li kajel jain mare kwan akshetikib mare kwan toh terak chikmayak li gonal renaktetikib urnakanawak kwi na kwan li cooperativas toh yo kesh kawre sinkilere Dikin di karu cuci cal ceru. Mari cuci si Angel Angkil di na China mangku di kapel di na China mangku di C. Nak kenal nak klik Angel kain. Aks ilman rich canggu sekalish. Natali mangli Angel alfunhun. Papan ho nak kenal aku mak ahe nak cuci si naual canggu kuan ku mak anak abanu. Komon di silokish. Komon kina lepat, komon nakui li kilom salihunhun si cooperativas, la oli komon li tenep pampil holoming salipapen. Ritual, jan rukuan hana nakuan, aruta rah, hot alta rah, onatil lonal, kuan kere ispanukil hunhun si angel, udin kata kak oli jokoci skultikan kilcak ceru rubelah mare, skakya kuli ni eut. Mahe nak keli ukal sali shamre ta cakapli akacre ta cakapli kashlan, ut mare akshe kulakli ula, ut karu tak ere baran, umare khal terah kujiklu suek, on nak tau bayak li cah kilal, on nak ke bayak li alinak karano huak joko cak tishkebala, pan hun alinak li inkaus malak lingkar tentota bano, sashkawanak, kwan rahonan akwe. Despanun kilik angel cak supela. Aban mareng aus satu supre talil di tentorah tabano. Mareng aus syasik ebru li komon li jauken li ten an akuere nak taban li saich kole. Bukan akuere kish angel li kooperativa. Li elok ish li sepanu cak tohe. Kwan shkala li. Re, sinawal sakal canu kwan lik angel bal kona klat ta chek tekin la banonelut ta pas malakta kultika kui kwa hona virailal sa lahun shakalil malak makaut kui kentana kwa kshna wal chihokan wona kui tish kultika chaku chan ro na kat taliman ho akui li bale bal chich kola ishna kenau on kebe li komon li poyanam ak shkawre siri bre ritbal rishta wal barkwan dish chahel barkwan dish mahelal Ut bila at sekeretan nak, jos utbal cakuh hon mahelal, hona kak ambik ene bal komon kanon, ut hona kui nak kuat i, hona kui nak kanau, aru rek abel bal ciri cian, kau nak ingka nak ek, kau nak kau nak tiapko, kau nak ingka cik nak kui kampani ek, ut nak bal komon, ko kanak kui rekendi kak angeli konsili kuhuk cik operativas. Kumpat na shikli loklahona laban wana kenaw anayikun shikomon li konsortesyon de na shikeli kakwa Diyos utumakajik karo takabano aram kiyomak yech on chisilpal, chisilpal, chisilchampil aban li karo tetaw terakun atin sa shben karo li tebano parte shkulak polkyal li taahman reshmanunkil li kakhelfan renak shikokain inka Tu istau li kula cimahi na jalo di sakaem renak nak te kulak te ulci cabil. Apan joko cis kebahun etalil sekian disk angel di kooperativas nak te kulak sih kona lil malah nak te shok si cokok ajal mati makape kau resim ilak sih kunil disk angel pal di kooperativas la kooperativa lat Renak si hokai nak kui tanau nak likaruta kui si cak kahun ru atim kual cabil sabar kui shanau nak satu ken satu kon satu cak lamet seu satu eleona lah kui renak tesruk cistawal li usilal malah li cabil ucinin an Akoy beniwin ak shikana chi chocho li hunhu chi nalev li hunhu chi silal na kwa kujik kulti kankin chero na kshu kulak salikyan klikin li shkiyan maga utsa shakik nim ancho shi chero li hona shikike re rabin kil shkiyan shkush fedeko.
0: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora.